0: du sanda pa kada lit nu na ta kha chi wa mai na kut na na ko ta ko ring du ang po
1: adolik kanak misigisa senik.

sa kokyo mo na kundra na ko yata tan nene kaya sa tano mo min ra ra na mo wake te te sa san wake na nanda yos na ora mo iron tuwar te den to kanapa mo ina sa mga ora rin na kundra sponsor iman sa mga pusamari kana aratarapon.

kuna mel di kripesin temeron temone ngabong nei ya kada roka ni mel wakia dowi kayo mento puta kini makuri bukin temeuri akat fiora kini mangana ari tapi metesin tetu ko yon kripes ani peronga ki korawani bukin noram men opsin de yakinan taruan temeuri ke te help promotion services main available amani manena ki runte unicef na narapata chon nada ari tapi metaruan apu to kan merungi atei kanon nam ni mel wakia ina puputo yon te kan tesin tetu at dex 11 Tesin te toko yo, ete toko yo no waka ki nora ki do wana detay, are esina ki yei, tetei. Tesa yo ya ki po, pa isim ko ake kanuan te pen taravent, aiko takin, ma tesin te toko ibukin te track peina, ate te inactivated poliovirus vaccine ke te IPV. Nsi to wana. Awari ki pa, ay yo no wama isiya, awarana ki pa, ay ek taravent, are ete toko yo ora ki, ay ka te pakapuwa, te kasikisiki, te ikera ke te pea popo, te influenza type, Ket the flu, the tenaki pain. And I didn't makuri roi taste in Totokoyo, Nkana, Esiraki de Tei, Nanatayere, Epeiriak, or Naki Pakataina, Mayere Kamaka Ringaki Karopa, Kamausi and Asimino Kuntikriniki, and a Kamakani Mangai Pukin, Isinaki a Tei in Taikai. And a Montai Nis, and Anganagi, or know what the wiki mean from Yakina. And a Kawatai Nis, and Anganagi Tapuina to wiki, I mean from Yakina. Ana kapeni antai nis mukanne enang anak tipi mewo tu wiki imin pun yakina rolin tis a excellent to wana si to wana anatai tete ni sinak o yetu tokwa amen kamenwa men nora kai ka ono wa maisina ta ka wowa ena ka wadi ke maisin isinakin tete ta ka denwa ena rangi ni popogi bukin ka horwan isi ya te ena ni ni mata te iru yetu botan nama ta patesi a excellent emeno amen makuri roi pa epoto kagi onsan kapataki kapuanana iru ya anarapata jornada ai ka te tapiri uwe ito te bota ki bukin te merurung jornada te unicef te bota kare tapi metaruan apu to kan merurungi ya te jornada ibu kini kita kan meatata orang orang na apa ni kamkona ni kawara ami klinik ada kamu makan ni mengaya ke antara polia terlamba esua awakea wawanua tuana akea akea ke extension awawanua esua remka

0: the new super plan. Ayo, ari yon erik.
1: Ah, kani ka ulo ngay gawa matikang what the new super plan?
0: Yani yung narumay yung kusyon ng daddy super plan. Yakani na ngay kay ko ni karo ko. Yota plan ari yon erik.
2: Mayari karike wala erik. Nani ka pong alam dera super plan si nenebuy tatara ako ulo ngay ko nenebuy tiki ka pay tata. Oh, tapi nak tengah di mana sih anda tertek itu semes?
1: Tiap kali kita tu wana point tu, nawa tiga gigabyte pun data. Oh, ni mepu pati mana sih anda tertek itu SMS? Nsi temu ada tarap orang inanun wapi mewah siapa?
0: Ayari, oria start tu wana debok. Oh, ni kita tu wari disuruh plan ni kaya nak oh, ni kita jenswa. Aki aku nak kira kira kau ye, ibu kita buat royal angkawak ya yo. The new super plan.